0: ago wi ase ago bora efie bia mo ena no pei ena wie yi bebi owo bia awuti mini edi ayarisa oje faundi editor ewo bebi owo bia me hia ne o yari pa stroke kano edi atu form setting oje ne wohia enye ye wa yarisa ehia opa sa wo yari na wo si wa yarisa ehia wa na me nim ne opa chiro abra kristo edi wo basa sisu efriwo na ne ye mono na wo nya yari fuo na yari abedogo ene dei na wo si ayarisa enwo hia wa me bo yarisa wo dero echiro na no pei se me bia wo bia ra wuti me ni se ma wa yarisa wo hia o me me eduani hia o tu sa eduani hia o si wa yarisa na wo ya ayari kakra na wo yari nso entinia abrabo no atiaga aya basi bisi basa edi ama no odwi ho a onti ase wa ya ya enye ye be bia wo bia wo nso metu mesa efra o sa ni a wo ye biara eye juma bi na wo ye e na wo ho ano eye adu ade bi na wo ton e na wo ho ano a me ka kire o se bomodia ne fa number yi bomodia ne fa number no ne hwehwe metri kwan be bi biara mi wo biara a wo ye juma biara a adwuma no emfa adwuma no entumpo wa spiritual marriage e meneo spiritual marriage e bo form spiritual marriage e tometeo bebi a wo biara a wotu mene no ne yenya ne se obefa number no na wedu maso ye ho na se wodu aso ye ho a ade ye fre ni ochie ade ye fre ni ayarisa ade ye fre ni fawuti e wo nyankopon nsem eno nte na nyame ma eno nte na nyankopon afra otena na konya kase mu ofro ene wie yi ofro ene nwumre se ayarisa e wo nyankopon nsem ne ye ye wo e yare eno e fata se wo benya yarisa obi ye adwuma na adwuma ne nkoyi a eye yare kase na wo yare obeye di ahwe busua obeye di akowani eni ti bebi a wo biara a wo ye adwuma biara adwuma no aya ya entumi mfa wo ni made ya te chire ne ye te chire nti na mi wa ha enti ne ye ne so befa number no
1: 054-1856-146. Misses Isubium. 054-1856-146.
0: Enti baby, I will be a wutim in Kano. Near here, Pane, a summer. Baby, I will free our baby. Ufri Kumasi no bow. Ufri Takore no blow. Ufri Gana, my mo baby, and our bow. Near here, so you plenty bell and you are summer, Zeno. Asama unya do asama traffic pe kase u ko senu udu senu asi wo star oil usi wo star oil na wo bubo number ya ye bubo edi mawi wo bubo number ya ye di mawi ya mejidi so oje ni faundi ebe ye wa weduani afide mi ba ni o bodam so u bodam na u bana konum tramo ena e ka na dwen ena wo di ti ho wanim han ena wo ba ye bubu ni ama o sai ni ama Usi ebe ye ye, ena rababa na jisu. Minu ya nye rababa asemo u. Emuye ye mre ye wami. Udi rababa beye ninyina. Abra akomidi u, enye rababa. Abra akomidi u, enye nsio. Abra akomidi u, enye mot. Nye yeni se, ubedu asama. Udu asama trafika. Na wabomodi ya nuwafaz kawo ho. Na wakase uko zenu star oil. Udu zenu star oil. Na wabubo nombe ya mi bubo etre wei. Bubo nomba no bubo. Miami nomba etre wo.
1: 054-81-28-981. Mami nankasa kasa ni nomba no.
0: Miankasa kasa enemi wa studio life. Niye yani se misi niyo hoyari. Niye abrabo na jika. Oswa wuti uuchi uhu abrabo na siya. Unti abrabo na si. Why ya abrabo ni ntumi en tumpo. Why ya abrabo ni ntumi mkone ni. Enya sorry ni nyina. Ena ojie ewa ma uwa mini u. Yeka sei. Wa wuti meni pa. Wa wenitu ya mipano. Wana mini u eka sa pase. Nia emene uno. Stroke na ma wanuachia. Sia na upena na. Shia yesina ye womusisia no. Se wanuachia. Obabia mpewo. Sansu na oberi mabiasu. Ompe obabia. Na nuachia. Wa wanuachia no. Ada uya traffic. Yadi uya dain. Baby ya wabia. Awote mami odifo makafu ini deno. Mese miwasama zeno. I prophetess Makafi Mama ni baby awo biara awoteme kanu prophetess Mama Makafi amokpo onu ni ena wontini ka ene dey star oil zenu mamenu ni mamia osa abodan fo yari a eye tatashi mamia osa stroke yari eye tatashi mamia abrabona jiga ababona shiasi awupe bebia ubenya wo solution bebia ubenya wo sumjue bebia ubenya wo muaye bebia ubenya wo foundi mamenu ni enano pei onwo studio ha life se oni ube kasa efa ojeun momu nimse number 1 fm ni eko bebia eye everywhere like MTM anti baby biara uwa utimeni misi waya tu wedro we nine nyina tata ade wodi yeden eye video concert there be enye video concert menua menua berry man menua ba oh baby awo biara we nine tata ya tu wedro esan ejuma wo ye kakranti wanu edu ani kakra wo banyanti eno bia tu wedro misi baby awo biara ni ehia ni se ubedu star oil bo modi enendu star oil do star oye na mbubo nombe ya mi bubo etre wei fa nomba no sa wu ni pena bo mwede ne mfa bidye bi wafem ne ntro ni ntentem ne ebe di abuwa u nomba wei edibuwa mansa wa o hao emine u misi wu ene fatase ube fa nombe yi enti fa nomba no ne ntro gu uwa nusu na ebe di abuwa u
1: nomba no ye 054-81-28-981 mi se si subium 054 ma mi na nkasa nkasa ni no ma no 81-28-981
0: bet mi catch it all say one do say no star oyola men bu bon number yi mi hia omo awo omani abre obi a obre obi a brabon na watu nanso otwea ento men twe no ono na mi presser onjina star oil onjina star oyela ebedi aboa no na menim amane emene o menim adisu asua o wa o pe akwento o akwento na jiga wa ya ya won sa bebia somu mi bra memi aba won sa bebia somu ni esomu nti na mejina ni esomu nti na miwaga se meka chio se ni asomu no enso nyankopo ye onso ombrimponi ye she the God of everything, otumi adini na ye. The God of everything, fire, otumi adini na ye. Enti niye ye mene se, ube fa nomba no, nomba na ye bubo, edi tre ono, ube du star oil, ujina star oil, ansana wa bubo nomba no. Se wanjina star oil, na ufremia, enya de obete minka. Me katro esani se wiasina ye womi ye nanti eni enibre esu ahini anu ye konu enibre su wuni enibre a men friend na yi nunim se ohobi emenu se dia mebubo echre we se amani adogo menim yare hao nsansana ana mema yare ana wosu anu ase abetata ahono ena obema no su kwa na eko fem eno na me katro se ubedu star oil ansana what framing? Won't do star oil. Now framing, I'm on fire. And
2: hey, America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/free forever. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
0: Na minya kwantra tatashe enfama wabrabo na wabrabo ninjane entumeneka enkonenim efatase obra ana ye bonu efatase utumponko wenim na se ubo brabi na abrabo no entumintumpon entuminko wenim a owie ye ni ifa bomode na nya wie ye ma wabrabo no na ehunya nyame pa ehunya safa urade pa se ubebo bra na wanya no ayi no one was a brana wobono, and who on for swore. Bomondia, no one said brana wobono, and who here, no one on for swore. Nasawisi atina meya, atina timaya, mini aditina did say, and nian kasuo, bomondia, nedo star oyen, na erincha, erincha qua, erincho, near your chair, erincha, near foundi, erincha, not ye, busumi a yababe remi, I a friend busumi mei. a kwankyere da kwen so no e ya tatahwema wona omo do star oil wona mani emene wo odo star oil a na me de same na ika wabrabo a wabrabo enye sara de biara da na every Tuesday anopa biara mpa ebo ye fa ni fire holy ghost e to aso se ya Tuesday biara anopa ye bomu se ya e ya bomu e ya fire o jasa e ko pim se ahoma biara atetene no ahoma ne nyina be sane mpochure na ese wabrabo no ne nyina be firi wabrabo no so eno te bebi a wo bia fa no ba ne maybe afina wo de wo twem na wo ti mame ne ye dede ne ehia ne so be fa no ba no na we do star oil ho na so wo do star oil ho a me se ne ye ochie ne me ne uno me nto me mbo yare ne nyina di mawo na so sa wo do ho a me se wa mane no ye be ma so se ato atwene na obe wo se yes yes na ya be mu no ye wo ne ye dede so
1: hallelujah anya menyu mu anya mi motuno ye mama kafe prophetess motune piani ne gbokwene nyami oja motune gbokwene wa banganya sla waka wanganya che menene behe wam no e kamini hewa mi ne besroki lo alo bi hia ble nuhe enuhe ga ekweko anya mi yupa waka wanganya che na shama star oye wanganya che motune piani ne gbokwene wakenye ba wako bia nukodolo oh wake pressure alomini hiyo hiyo wabi chwa nye bachanga radio nu eja ka etema ejwa wasaminya anyemi nyumu nyeje dodo wako nyeje kuloli nye bako adali ayo nugoli pram motuna wanganye che hiyo fe hiyo ringo hawo ya inke kwa yinge womi mpo nunga sole ya ni wongo hawo mule moba hiyo fe hiyo ringo hawo moba wake ya godo hiyo onga bo poka foshi oh wale ngonyanje wakeba oba anyemi nyumu anyemi yo nyumu hiya hiyono nas one of wakeba wabachamo anyemi nyumu koma mobdra no hiyoshika no ba heya changa lejeme lejeme wale jeme ba no ba ngon hiyo chami no ho oba naka chapia sofo fon sofo ne cha hiyo se wabwa lejeon lao bepa anoka hiyo bakma lene o anyemi nyumu wanganye cha kanga pram je adae fia e nye bako wanganye che na shama star oye ani makpale ma chaye no ma ko 0541856146 wake hiyo fe hiyo ninga mo hawo ko ishingano iko bia nutramol mole anwi godo se nutramol de engalande pwe mole kalepa wake kalepa wabachale hiyo nge ni chupa nge mama prophet inke enga chupa hiyo fe hiyo nyeba no wachanye no waka wo mawo henya eja ka ko lipe ni hiyo gbe mo nke ko ya mawo e ba bibo kole peno no hiyo no ya mawo ba bi okaka peka no hinshi ni hiyo gbe mo yo wakanye wa ye enye menga me enye mi yo ne de ne lebi ne mi chanye kamba no ma 1 fm lebi ne hela chamo hewa waba mama prophet ka ebi mama evrin lebine wayabie ke hanya akashi lebine wake wanchenye meni be hewale mini hewale no be kwe ase eyo omusu anhu bwe ba pressure ne mini sikri hela ne hela mini hela ike hela wanye wache kwa kwa wabache wa yang mene kwe onye obile eba fobe agbeshbon mini hela po bwe ba wabachabo obinwe ya brocho nuwehi ya hu waluwa hu ka efe mwehi ikapu ya ba daje chale ni mwone menyeje womba waba feso wamo daju fo lepi so wamo ye kwe kwa ba niye kate ye follow me mpode nchaba anana kebo ni dareshi ye naba fi hampo wwa wajia kwa nchire ye hey ikaye la fe hela mini haomo ye ono mini haomo kwe hode nchaba eba buwe ba hela fe hela wataye jen anyemiyo anyeminu lebine nkemi chabo shanene emi chabo bekene emi chabo ofangbele yi nkoba ikobile emo seke kelaba bweke na seke so many years kelaba washegbe kwa jema waba chale kbi mi inkedane mi kenya ke mijo dasi ke hansa omoni yojo God provide nyami yoja Miji money your da se impi ya jeng bereng mene na ya jeng na hela chamo. Mide nche uni tia umbewa. Ibi uwe nade un akwe nade. Afini fala ye nade. Kajeje mene wana. Shikwen ken shianfen. Shianfen hela son to. Biane bakwa beri fe fresh. Nunko buwe lebne ye biene. Miji o da se fonyo. Mie jeje mene no mie ya somo ye. Shi biran febe. Bene baleje beni ni efem biye ni ka me fe teje me ngene wona ni cha ila cha mu ngene gbe ni wo he jowo ba kwa beni mi un fe flesh eje ko bo ba ni na mi eje anyemi nu mi cha bo nka shiama ko shashama zenu ke mo ba shi yi shi star oil ko ba yin mo sika meni bana me ka me hi eska ko ya oni o yin eska Kwa oni oyeska oya doctor jeska kaya oya oni jeska kaya nye yeska ni nye ba na nye hela chamo eja ke hela chamo akashika ni cha wajobia wa yakulo watu wa yaluo chofenke joje kabagbo mane sababa eka yeska mine oyeska no baba choi anyamiyo anyaminu yemu eko kaba no ba choi jame prayer company awoje afio no fene je osumaka bua oba soli osumaka bua oba so mo no ba soli keke bua ba anyamiu lebine wontenye nye ba nye wala le ni nye ba hela fe hela momo mi hela afo bochofa ona ni echi ona ni eyi otae kome o henjo oni gbenjo sikli hela njo ota hu pressure hela no no doctor chofa hu eya anyamiu ka gbo ena bua ka gbo ena Kagbaye na nke ba wo me boya star oye money efe ko ready money efe ko ejoma ke ebe ba tai la e kache money efe ko ejoma ke si ebe ba tai la e kache money yin edo nini hela emile hela mfitele hela efitele Let one mark as a basta oye, ne bajang, cash a German, ne was enuka, ne kamaisia star oye, pe, ne cha oye number 054-1856-146. Masamacha number go, anyamio 054-1856-146. Anyamio, anyaminu, ma. No maka foshi eja kanye he won wa ba radio nenu moko ba be kan yeska radio nu wa ba no keke komo heni follow me ni wo yo ni won yala badi e be ize anyaminu anyamio sika ka fe no fe no wo ko ba no ko yeska mini sika wo ka ba tabo mini sika wo ka ba radio anu dani bo ba nu he dano baba e wa anyamio me ni ka me beska ameka ka ka me beska ko ya hela tamo ya tawo sika dana ya Ata waska na ya. Dene mekwe baba wala le baba ka beska. To beska ten. O beska no ato ila. O ya dokta unyo yeska. Ko ya ongme wanu ka fufu yeska. E wa nyemi yu ane minu. To moska na no bajain. E jaka ko bayi wala ka skani ya hila tamo e. Dana banya na chabu. E jaka once chofuan wa ya happy ni wa hiyo. Chofuan danu waba. Hepatitis B. Watai. E jenke hila e baba o keke. E wa nyemi yu ane minu. One table back and ashine roba. Amen.
3: Number 9 Tofika Mile. Mi inkonya sema. Eweke dolem. Nyemenya agba ike wo umo siya. Agba ike wo umo. Ja agba na ku agba basta oil. Akpo agba, akpo tane agba ike wo umo. Ye o aba mesio agba la wo umla. One teva yekbo. Ekama ya drug banao yeta no vinya nyemenya nuka pak baile wo wumo dakena sibena blada sia bladala egbetoto da yinati le tomati le fima le god of everything egbetoto da binajo enojo bim enojo lam etoyoyo ekatutu ele cholame yeta no vinya nyemenya bada bajeme fiwolo nyemenya nuka fiwo wo mo ye nyemenya nuka wonto wo mo Nusianu ikenele enwa galasio neleka eka galasio neglati ati galasio ne echebe nenema ko enwola no finye menye nenema ko lo menye nenema ko lo tare dagbagba na dopu le fisia fi kenen konye semle le ndia le noba wana efema dagbagba na dopu dagbagba na dopu na wadi star oil ne do star oila e na yo number dagbagba na yo number ne yo number Nana biabana de mama magbona fagbo ne mama khonye pato yoyo agba sikene nye wuma mama ma va benade na dru agba le tanam bena ma popo jo ye tata gbagba na na dopu na na do star oil na do star oila ma ba toyoyo anyo open dudu e katutu anyo open dudu agba popo anyo open dudu ele yesu popo am ye ta de so na na ba ko toyoyo me se menu abe ma menu berima ayarisa huntero ena yebo edichiro media meni wo fempa metete han ban ene na nyankopon edi adomi sami fanti adasa enti bebi awo bia me si abrabonu wadua dwe ho a emfa wa ye ya empeja esfoma na eko ni ehia ni se ubefa number no na wadu star oil na minka edrombo edromu na minfa na minmonfa jari minka edrombo edromu na minfa fra han ban na minfa ma osamana se jina mfa nko jari na wa brabo no se de etno eri nko sa de bia rada enu ti minim ni e ye o and unless udu aso ye ho na wetumi aman mehu ni e ye o na wetumi man ni mehu ni e ye wa ibi honi mpo honi keke mi de ma wa kwantra se jina mfa ko jari na wo de ko jari a wo be hu sa abrabo no e be ye kra be hwe e di ama o enti wo wo pri wa kuma wo wo tie mi bo modin ya nedo star oil na wa brabo be ye krabeshe wa brabo be dani se di ati biara se di enha biara se di emene biara mi si yawada biara yawada biara mitenasi ema nyame ma ehye nyame ma o hawa etiti won o hawa emene won mitenasi yawada biara ehye nyame ma sebre mu u sebre wo di abasase so u sebre se den u sebre so be di ye obi ni di ye ni gana obi ni di ye wa brotin obi ni di ye wa kumasi obi ni di ye wa takradi wonso wo di ye no enyifa na wo di ye wo ye sa wo dwane beto ama makafui e wo se no star oil na mama kafui be chiro bebi a wo di ye no etena enti agoma wi ase ne nyina se bebi a wo biara ayare sa hia a ochie hia a fa hu di hia no only mama kafui na so ye ho e ho pe na ochie wo e ope na wu mwaye ni nyina ewo enti bomodia nembra star oil na wamani eno enye sara debia rada eno na mika chila u ya tu wedro uyefuwa se uti wana ufon udidi nansu ufuwa na ufon unimni yankosu bramin cheki spiritual grandma bomodia nembra na min cheki wo spiritual background ma se diene kosu ewo spiritual background ni eko so e wo spiritual background na min fa na min kantra na min fa kwantra entu kwen no so ma na wa brabo enye sara de biarada erade owo chie erade owo faunti erade owo ba na batai se obi anjo ni betoa na obe chitwa je uno bo monde na anjo ni betoa kristo me me nya sani o me nya troni ya ji musika ni nyina dia me da me nti usika endi abrekra ni asua wono abrekwa ni emene wono abrekwa ni etete wono abrekwa ni etata wono ebesa ye ko de biarada na mmom se wodi wadisua ni ba erade be na wa na ba wasu na wapega wadisua no e dia free wo konso na wo kon be ji usefum na be bisa se na ogie wo ho sei na faundi wo ho sei ansa na mebra na ai ogie wo ho faundi wo ho wonya mba mama kafu ho nchen enunti na unya hu abrabo na no na so jwane beto mama kafu ya obe hu se oye ejuma we na nye ne metete han ban enye ne o enye ne ye ntumi mbo na ye ntumi nka ni enye ne se ube do star oil na udu star oil a ochia any foundi ebe ye solution enti bebi owo uti kamu ena uti minka uti ufie ena yarini minu uti enyeshi na nyami beye na nyami beye nyami beye kopim da ben nyami beye ekopim 3 years ni ena yarini eminu nyami beye ekopim 2 years ekopim 4 years ena udani stroke ena udani fakum wa musantia untu mi sorry jise epeja usua ye yiya uhu ye chifa usu uhu minu ya sorry na ojeni faundi ebe ye wawedu ya ni bebi awo bia awuti mani bebi awo bia e wo gana fa na nyina wo be ma no na twin ko fam kafra mema ya ye japade yi e twin ko na ti efo eye lengelege ado ya chie mi langa na de bi bi bi awo bi a awuti meni no brother me money so ma me money so say ana